Oh, Nina Otaki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. You almost ke ke teki. Saka pita ki saka 0.3 FM. I nina teki piere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pori zi me noi hike. Nita taki nga rikona poa. Nina Otaki.